0: Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya Muna Mtete. Kumveka ndithu ndikulutsa pa mtundu umene uchawa 312 metru chonda media aliwiro la 963 kilocirculos por segundo. Nthawi mdziko muno mvera tsopano yangoti ndendendendendendende ngati maondo 5:30. Ndiye apa sitingachitirenso mwina poti lonjezo linadulitsa mtu wa Yohane.
1: Kani za chigao shatete ndizo onje zerapo.

Tikaterete kwa ngula zonse zamari na zana zomdi memene ya Zuka Africa. Bon dia Africa. Good morning Africa. Umataka nkamula nyimbo zo siyana siyana zo imbi donduo imba amu Africa. Kapita nso kwa Africa. Ntabu nziko mwono tsopa nonde angodi ndende. Zisa nondi mozi zo mangandiwaya sezora jimosambiki.

Tatamara kubva na wansundi. Wansundi tikurewa omwe ni wansundi. Pakona kuti omwe ndi otinerewa kutsogoloku ni omwe ndi warikubula tsapano papa ambati novo shitalento. Ndi omwe ndi otinerewa ni atatu kubasa lalero lino. Tiniyamba kushuta kuboma la shuta kuna Kalonga Boy. Kalonga Boy adatimbira nyimbo ziwiri zomwe ndi zidapata nkoka kuna wale omwe ndi warikuchita basa lomwe la moyo ulipa nyimba mashimera Ekipa de Produção. Adaimba Ibods Agasebe. Pakutumbiza Agasebe. Pakuna kuti Agasebe ni kampani yomwe ndiyo imbakonza magetsi. Inepano ndikulalewa pano ndikutoiwa na iyo imwepo murukubvambo. Imwepo tikulawa kuti shitukuku. Ndipo pa Kalonga Boys adaimba Agasebe. Brand TV yomwe njakuyamba.

0: Mbela ndina di Mosambiki meneri kulo tsukira muno mumzinda watete nthawi yathu ndi ndende 3 o'clock kinzores.
1: Radio Mosambiki teatro.
0: Nenda kuri bende ngirizano pakati pa zigawo zatete ndi niyasa.

Mene uri mo chokote mgandaro. Macho wali kumanja kuponda basi pina baki ngira nyama rasafuna. Kango maka kumenye jumbali kumzaimbira di mabaza. Kumalizanso kutsa watu ngurizano bakareba zigao zatete ndi niyasa. Kuno kutete mnandine fremute down pamaki na Joaquin Rondown. Kuniyasa Bright Sonjera ndi Julie.

0: Tida lila inu yeso mutipulu muse, tapaka njimbo kalafu mumcheka nyansa kuti iwe deza titandize tensa feseru watu kumbiro ngumweju umungwela chauta, umungwela iye mungu, umungwela iye mwaru wakanaka kuta titandize banda winikeni. Iso ntawa feseru watu.
1: Radio Msambika, teatro.

0: Kona kutomenya ntoko za lomulebo.
1: Lebono kaibana nyambanje.
0: Mhm.
1: Elonga kuchokeje.
0: Siti tinafera na madidi ngabe ndi nzizo asena baba munatilekerera.
1: Ndakiliwa tite manakere nida tsika kuchita mutakusa kuti takufinda putoone.
0: Ndivinango bisa sekesa vesera radio.
1: La vekela ita ikimika na kusia ufufukikichani.
0: Kaloga na andimua, munu gela ovi?
1: Vazambezi ya Chwabo.
0: Chwabo.
1: Si.
0: Dina?
1: Dina gana Latimiro.
0: Munu gela murudobi?
1: Murudobi nyasunji.
0: Inyasunji.
1: Me dafna tie malegelo parakwa ga tene awaza mchito wenem
0: andimua
1: anamu dote na awaza mchito wenem ko
0: andimua andimua andimua andimua
1: papai
0: odo kamuzize wa malegelo
1: okay
0: mupebe njibo bai jibo
1: sabo nafuna nikumbere jibo
0: ehe
1: kodi bantukuma peno
0: kalogan Jibo mfuna nyo.
1: Eloka, alagana mwana genda fende saiwe. Maria we, kanari dopo, alagana mwana china jere saiwe.
0: And, dito Philip.
1: Saiwe.
0: Ande ni mwa. Obrigado.
1: Nika malelani.
0: Dino tama lelani mwa, kumila unyasunsh.
1: Muto obrigado.
0: Obrigado.
2: Ana atakukua malaka
0: Baba, chua mbo likutipasa uzende bano

0: ndi muti panafuna uyisamera alo mulipo?
1: Ndili kapene imwe.
0: Ife kuno chanzaredi, zina mkulungira kupi?
1: Kono tukutawara shimoyo.
0: Mkutawara shimoyo, shimoyo maka maka mpimba zipi?
1: Matate.
0: Makate?
1: Yes, yes.
0: Ande, tipangeni tu, mulikupita mwadidi masiku alero nchishano?
1: Ah, zili kwino kwino.
0: Aha.
1: Onde, apeno kwino Zambezia.
0: Ah, kuno chanza didi nkabe chakunensa baba, nyimbo?
1: Ah, nyimbo ndai kumbira DJ Sinopi.
0: DJ Sinopi?
1: Ya, mwana munyaringa.
0: Mwana munyaringa?
1: Ya.
0: Ah. Yeah. Ah, musafisira madidi chichwambo mwana munyaringa naini pano pambasira mule nkha kuchipada chichwambo dai.
1: Aha.
0: Takuta baba.
1: Taka ndai kwezo chitoto.
0: Chitoto. Tinati timfufu ze DJ Sinopi adapembe mwe baba.
1: Zakanaka.
0: Zakanaka. Takuta tabuluka makamaka chitritu ya makati.